0: Oh yes, Ashiwa lori eto ti a pe ni bayi se gba pelu omi yin dokita Abiodunmo mu bi. An so wi pe injo da ki aya o ma fi orun ale dun oko re bi o. Abosun ki oko mo fi orun ale dun iyawo re. Sugbon nkan ti mo fe je ke mo ko to di pe mo kuro lori eto loni. Because I have less than 10 minutes to leave this studio. Sherry nkan ti awa se gege bi iwadi leleyi. Orisirisi obirin lo wa ninu aye yi. Awon kan ba se da won ni. Ba se mo won ni. Awon loyinbo so pe ba se waya won ni. Won pe kini kan ni libido. Libido ni ma mu awon akitiyan ara okunrin abi obirin lati ma bere fun iru awon orun ta nso yi. Ti libido eniyan o ba wa all that sensitive or active. Iru eni be ki fe wu won lati fe ni ajosepo pelu enikeni. Ti okunrin ba lo wa very unfortunate. Ko je peru iyawo be lo fe o se se ki obirin yen ma gbadun orun eleyi ti an so yi yen ajosepo eleyi ti an so yi o ibalopo eleyi ti an so yi awon obirin kan awon o fi se ka o bo nipa set libido eleyi ti an so yi lo le fa bo se wa lokunrin be na lo wa lobirin. E ma ba won wi rara. Awon kon bi mi le pe ki la le se si. Awon ni mo science so pe awon ogun e wa. Awon kan epogi ti o le tun ibe se to le je ki libido yen o gbera fun iyawo lati le ma gbadun oko re ati fun oko lati ma gbadun iyawo re nipasẹ le ti mo so yi. E se yen leni. Inu iwadi ta se. Nigbati awon irin ajo kon wa ninu igbeyawo. To je pe o sese ko je pe inu iyawo odun si awon iwa ti oko re nwu. Boyo se akiesi pe oko ohun se sina. Abi oko ohun se ase mase ki wale lasiko. Obirin mi a mo korira oko won nipa oti amuju. Awon oko asi mo run si yawo won gba mi nigba ti won o ba se eto won ninu ile gege bi oko lori omo ti won bi ati lori iyawo paapa julo lori ile gangan gege bi ile alayo. Iru ile ile fa ki obirin yen fe protest ko fe fi han si oko yen pe nkan kan dun ohun tin pa ohun lekun ikoko. Iru ile ile fa ki yawo mo fe gba fun oko re lati ba ni orun ale. Awon okunrin mi si wa ta ba yo to ni bidio kuro nbe a mo sele sawon okunrin mi na ton ba ri pe yawo won se isekuse nita won a mo lora lati fe sumo ru yawo be kolon lodu mare ko ma je ka pade ru yawo be nipa ti iberu pe o se se koko arun nita abi ki won le mogun lati ta nipa to ko si ti ri pe onisekuse ni yawo ohun yo mo sa fun nu le. Iru yen le fa ki orun ale o mo work daada laarin awon mejeji. Eleyi to buruju gba. O na ni wi pe nigbati oko ba se akiyesi pe ohun ko arun lara iyawo ohun. There will not be a question mark. Nibo ni arun ibalopo ti wa? Nibo lo ti ko? Ele to je pe won ni fe wa kakiri won kan ko gogo e pe mora won isiko to wi pe ida okunrin abi obirin iyawo abi oko o nse isekuse ni ita eni to karun yi yo mo sa fun iyawo re ba si je iyawo na lo karun yi yo mo sa fun oko re iru awon ipele ti mo so yi a mo fa ki oko abi iyawo ki won mo fe ni orun ale papo mo se nso yi gbogbo eni te ba wa ni position yi mo be yin tori olohun pe ke john tori olohun oko to nse agbere teni side chicks kakri e si ni yawo ti yin le ti le yen ogba e gbadun e mo e wa bere ti se ku se nta igba mi ate mo sele yi se ipinu awon okunrin kan lati ma se agbere nita ṣugbọn tori pe iyawo ti won fe sile o je ki won gbadun le iyawo ti won fe sile alagidi obirin ni toko ba complain kan yo kan pere iyawo fun ni esi bi mejo iyawo mi eleke ebu ni iyawo mi ite kokundun keyin o mo truba abi ko mo toro dariji lori iwa to ba wu si oko re iyawo mi gbogbo gba taro atosan atale ibinu ni gba iru eleyi le je ki oko o sakuro nle opolopo okunrin ni o moti mu ko ki se nkan to wu won lati ma moti gbon wahala inu gbe yawo o so di oko di en to moti kakire wahala inu gbe yawo so okunrin ti o kabamo ti o ti e rori ko ti e wa sokan re bi pe ohun fe mo ni side chicks kakire abo ohun fe mo sagbere kakire iyawo to gbe sile lo ti sita e si mo pe okunrin ba jade to konrin to ri rara to pade obirin kan iyawo ti o fun lo nje latojo yi iyawo ti o so be fun latojo yi iyawo je pe gbogbo to ba se be bayi bi igi bogo ibi egun bogo yen ni mo n gbe sinu obe fun oko re ile iwa pade omo kan ta to n dita si lenu ko ba je chicken loni to je toki lola yo je fo elemi meje yo je ipiya to gbe todo hanu e wa ni o lo le Leko Ileni 070-022-551037 Se o ye ki iyawo ma fi orun ale iyawo orun ale je oko re Se o ye ki oko ma fi orun ale dun iyawo re E pe mi ki to kuro lori eto I have less than 3 minutes more to leave the program. 3 minutes more. O se se ko je pe oro te ma so yi. O ma touch awon igbe aye kan. Papa julo igbeyawo lokolaya todi oni. 0700225510037 0127-828-497 Eto kuro lori eto ile ise ti Abimom Communications to je ile ise ti temi Abiodun Momu ibi pelu ase ati ajosepo ile ise ti Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM a bere ri ori itage kan a se film kan very very soon sugbon awon ti won o ti mo ri ti won ori lori afefe ri ti won ori ninu agbo mmaworan ri awon omo yen younger ones awon la fe lo awon ti won o ti the star awa fe launch awon omo yi ka awon omo na the star pelu atileyin baba wa bi omo dada o ti ba Dr. Segun Odegbami awon like kan ma ri awon ewe kan ma ran won lowo ka won na le je eyan awon fi afani sile fun gbogbo yin bi kibi te ba tin gbo eto mi yi you want to be an actor you want to be an actress you want to be acting you want to choose acting as a career abo le ko script dada ni omo story ko itan wa abi won gbe wa fun e loju ala o le ko film o le ko story o le ko script dada jo pe number mi ki to kuro lori eto o wa jo un lohun agogo ni o ti pẹ to ti ma n kọrin ni bedroom aye ogbon ohun e wa korin sita gbangba ka le gbon re awa ma gbe ewo studio o ma korin a ma lorin e lori radio papa jo lori program mi abi oni awon ebun kan lolokan ojo kan ni o le kewi o mo jojo dada ara ero o le joti yoruba o le joti hip hop o le jobi michael jackson oni ebun yen sugbon aye o ri o anfani la lele ifun ma fi ebun re pamo tori pe ta ba dagba ta ba dogbo a ma bere lowo e pe ebun ta fun eyan ki lo fi se pe mi lori number mi 0803 712 8720 0803 712 8720 Dr. Abiodun Muibi wa simi lati ma se riaza ni bamboo garden akoluwa akojowa ni agbara lodumare laipe yi ni a ma se whatsapp fun yin gbogbo yin la ma gbe sori whatsapp wa eyen pe mi ma se whatsapp yen a ma fi sibe e ma fi ebun yin pamo o adura wa ni ki ewe na ko dagba ki awon mo wa na ki won sorere ki won di celebrity ilu moka onirawo ogo nla be lo mari loruko jesu o iwo ni le oju dere ibadan ni le awodi ibari ba ni le ati oro gbogbo aye loni gun e je ke fufulele ko ma gba ti oro lo ibi gbogbo bayi na ni le eye ile ti eje ke ma lo sile baba to bi mi lomo mo dupe lo gbogbo en te wa lojo opo te raye wole mo dupe lo gbogbo en te ti pe mi loni mo dupe lo gbogbo en te ba oga wa yo bi pe won sojo bi leni won se mi won si se opolopo dun ni aye yi nkan kan ni se won koni se awa na mo dupe o ese o je beje la ba pade lori eto ta pe ni ba ye se gba pelu omo yin dokita Abiodun Muibi ini I need to say a very big thank you to you. Thank you for standing by me. Thank you. I love you so much. Ini. Jamejo. Ire o.
1: My name na Dede Mabiaku. And you're listening to Eagle 7 Spots Radio 103.7 FM. Hey. Hey. Hey. Listen to Ramo.